0: Ekuwula ka mina khumula ku famba ndzi siya wula ni le.
1: Khumula ku famba ndzi siya. Ino. Khumula ku famba ndzi siya.
0: Akunene mazi wa ti makata ina leyi inga na dura.
1: Khumula ku famba ndzi siya.
0: Khumula ku famba ndzi siya.
1: Embe.
0: Uzili papa inga.
1: Khumula ku famba ndzi siya.
0: Unga teka wa sati papa ise utswala na yena la mbu.
1: Khumula ku famba ndzi siya.
0: Kungi gavana unga tswala na yena wola kaya ya dalana.
1: Khumula ku famba ndzi siya.
0: Uyetse umanga ti tshomba ta kutala papa ila.
1: Khumula ku famba.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shabuni. Bayi mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vankupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indituwa ila, tunavanga medi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko, UNICEF. Uwe tukulambole lambote mangrika. Tunimali kude na kwako. Mitenga tupunishana na mishana makaji motupagwe. Ulanda mwe maremu damashai.

0: Mbo tumengilika wetu kulambolela, tumilila panelo, shipindishi yetu ya Ulanda na mavalelo, makaja, mwavanama venitete, shatupagwiti na wako, tuambanga mwa, na mu nanda, Mateus Eduardo, mkuimba, nemba na ngolo, murembwe, atuangaladia, wakati yao, akune, mapalapanda, radi msabiki. Undipagwa, natuwavao, Fabiano Marquez, kamili yanga kuvitali, kutali shakuda na kwako, Juwa Armando Nkoba. Mpoke nendele walipuilo, wena mushu na mapalapanda, radi msabiki.
1: Landa na Mavalelo.

Undi kunika Holanda amari jekana kana. Kwanu mkabu kaja mumu ya kinungu habike pasimbedi. We tunawako mbo tumeglika. Nakapula kela we kwa wa amani. Kuna mashana. Makaja matunama. Sezo razi 35 minutu. Sakumana mbili dakika 35. Mapala panda radu msambiki tukupala kela. Jumapili ya mbone. Yadi nema. Jumapili kulidu manga tuwa Mosambiki. Na shabaye mkuna mashana. Hemi tuwa makwine. Napela na wako. Ingani mapenji. Mashidoni pakati pa kulota. Hashiparisha kuleya. Paka wanji kulipa mblila. Ngani kulota malikola.

Alaka tumba kare nje to musima lo to man munyanya. Hanak patikananga. Alaka tumba kare nje to musima lo to man munyanya katyo.

0: Namba yetu 86 50 50 88 86 50 88. Hello, tuwaman mwenye?
1: Apa?
0: Mm-hmm.
1: Tomba man, mwa makaba, kushuiba.
0: Makaba, kushuiba. Kulanga langida chako?
1: Kushuiba, kulanga langa chana.
0: Sina ugonye maanya ko, nangwa makaba?
1: Kushuiba, kulanga maanya maanya duwa lese waji kumena meni ba. Kujilanga langa matabiki, nika langa mende ya kumbukila amani.
0: Bish, waji mwini mimi hata yali?
1: Hata yali, mimi hata.
0: Bai, kula mpalela. Wakati yao mashala enda kwasha?
1: Mashala, wakati yao matangi, hata wako hapuna imbumba ya uki.
0: Njipokela, kula mpalela, nangolo?
1: Mashala mbili, awoke mpaka nkodi, nangolo, chinango jiopa, kuchipansa ukona ntuabe, Fernando, kanile, kambay mwako.
0: Mm-hmm.
1: Mashala lanja pate, tatakili umbolo, kumituwa chiko.
0: Mm-hmm.
1: Mashala lanja, nukumajira popakaja hapa, wadukulu wangu, wana wangu, uti tuwe japa, wakati kukili amani, tuwe shiramba.
0: Pandigunika, we tukulambole kunjugula mwene Jumapili ya mbone na amani ipagu kwanja, muntima, palikaja, pa familia na mshilambu shetu.
1: Asante.
0: Asante nangolo, we tukulambole. Asante. Kwa lala dashi. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye? Halo? Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye? Halo?
2: Yoluma na Amu Rashidi
0: wa? Amu Rashidi? Amu Rashidi?
2: Ulindi.
0: Ulindi, salama ngo?
2: Uno salama, hali studio.
0: Uno salama, salamu chinduwa baini?
2: Eh?
0: Isalamu chinduwa baini?
2: Salamu kireko ntuchi wewe takufanya ke muntu pale kanachi ni Rashidi.
0: Mhm.
2: Shara koyo.
0: Mhm.
2: Tatupudua kachiweke wapuani badingi baba yafa ikapa paka uyani.
0: Mhm.
2: Na kunyata. Anamu ikalie.
0: Mhm.
2: Ni muntu pale aka umwatuka.
0: Mhm.
2: Na chimia Antonio Satiki.
0: Mhm.
2: Kulupa leo nsikitini ayo.
0: Aa.
2: Unuwa wakavale mama na kampu ya mitoni.
0: Aye.
2: Mali hera uradi uni wote na mbara nite kwa isalamu.
0: Hino shukurela mpua humana ulelo lola.
2: Mako teni na uole kwe nani kare fera chani levele liye keri mbuma ni makuwa uo.
0: Atami wano chichamu makuwa kinguwa kinooria. Chichamu chichamu.
2: Aye.
0: Asante.
2: Aye, noturua.
0: Itami nkuyorera.
2: Aye.